Abaana newe batula babiri babiri tewali tabu obwabo butebe newe babugatta. Bwana Elia, leta kusowani ezo nawe tutambuze wano ku keki zino. Abaana baweddeyo? Bawe soda w'eccupa, abasigadde bawe soda w'eccupa. Ako tebaagala? Bawe w'eccupa, bawe

0: n'okuŋŋaanya abantu ne mu Kampala obajjawa. Mu Kampala wakati teziwerawo miliyoni bbiri. Kubanga abasinga okugenda mu Kampala ate bava eno ne bagenda. Naye omusajja yakulembera abantu mu biseera ebyo. Mukama feebazibwe. So omukono gwa Mukama gwali naye n'akola ebinene. Naye wadde yakola ebinene yalina okugenda. Katonda yennyini yamutwala. N'entaanaye Bayibuli egambye etya? Tewali amanyi weeri, kyokka ng'olusozi lumanyikibwa, olusozi olwa Mowabu gye luli, n'olwaliro ne bw'ogendayo. Olusozi baluyita batya olwo? Luluno wano mu nsi ya Mowabu. Olusemi mu lunyiri lwa kumeka?
1: Olwokutaano.
0: Olwokutaano.
1: Awo Musa omuddu wa Mukama n'afiira eyo mu nsi ya Mowabu ng'ekigambo kya Mukama bwe kyali. N'amuziika mu kiwonvu mu nsi ya Mowabu okwolekera Ebesupoli. Ebesupyoli
0: kya mu luzungu ekyo?
1: Kya Luganda. Kya Luganda.
0: Nga mukasoma ngaako akasoma mu luzungu. Kale Mukama yebazibwe. Waliwo olusozi lwennyini. Yes, kitundu kyali kya Mowabu. Naye waliwo erinnya ly'olusozi. Kale lusozi tujja lufuna kubanga luli wano. Haleluya. Mukama waffe yebazibwe. Bw'atyo Musa bwe yagenda mu maanyi amangi. Bayibuli egamba yalina emyaka 10 naye ng'amaanyi ge gonna ag'obuto bw'agalina ng'alaba ng'akola ki? Ng'awulira ng'atambula. Musa teyakaddiwa myaka 12. Jjukira giri emyaka gyali gimaze okuggwako. N'awangala 7, emyaka 7-8. Ebyo nedda ebyo byali byaggwawo dda. Byaggwawo mu Genesis sura ya 6. Omwoyo wange taakolenga ki? Tawakanenga n'abantu. Ennaku z'omuntu zinaabanga myaka emeka? 12. Biri ne bigwawo. Mukama yebazibwe. So basebo ne banyabo. Musa yatambulira mu kisa, mu kigira eky'obwa Katonda. Kati waliwo omusajja ono gwe bayita Yoswa. Yoswa byonna n'abitunuulira, byonna n'abiregako, byonna n'abikkiriza. Era Musa bwe yali asaba, Yoswa y'omu ku be baasabira. Haleluya. Kitegeeza yabangawo. Era wano is mentioned in the chapter even to the last days. In the last days of Moses' ministry, Joshua was in the house. Hallelujah. Bwekuba kutwalibwa nga ne Yoswa waali. Lwaki? Kubanga yali afunye embala gye bayita ey'okunywerera, ey'okubeerawo, ey'obutaseseetuka wadde okusagasagana. Otegeera ensonga eyo. Yoswa nga tannaba kujja kulabisibwa nti yagenda okusika, olwedi yali mu nnyumba. Yoswa nga tannaba kulangirirwa ng'omusika wa Musa, yaliwo. Mukama yebazibwe. Katika mbabulyeko bassebo ne bannyabo, ebya Katonda si byakagwirawo. Ebya Katonda by'abantu abakola ki? Ababeerera. Nga bw'oyogera ekigambo kyo kikola ki? Kibeerera ate okyesigamako. Bwe bakubuuza mu kanisa omusajja ono omwagala oba omukazi ono omwagala nti ye paka okufa kunaakola ki? Ng'ogenda kubeerera n'ekyo. Si wakati awo nga wayiseewo omwaka, nga wayiseewo emyaka giijo, nga nze ndowooza natomera, nze nejjusa n'okwejjusa, ye bannange lwaki? Nali nzekka nga bintambulira ate kati omanyi ova ku kwani oba ova Katonda? Kubanga Katonda takyusa. Katonda ffe takola ki? Ne bwe giba myaka 2 oba 3 ng'okyali ku ekyo okoze otya? Okoze endagaano.

0: mukama ebazibu kwe kusigala mu kifo ekyo. Therefore tulina omulimu ogw'okusigala ogw'okubeerera. Oba olina ssente mmeka oba tolina wadde olwataano, omulimu gwo gwakola ki? Naye ka mbabuleko kino, abamu kuffe mutuli wano, kino nakyogera na luli, tuli wano naye Katonda n'akukubagizayo obukadde 20. Gwe bwe kitaba kya kubanga omwoyo yakujjula oyinza obutadda mu kkanisa. Ndi bize musoma ne ku Sande nzigulawo nze gw'olaba. Nze nafuna ziwoda za woloseero. Nina bakasitoma mbapimako mbakolako. Omeka kati zino saluni ezaffe kati za bbeeyi. Tubeera ne ziwoda za wiikendi, Sande, lunaku lwonna. Zino engoye zetutunda ze fashoni. Kati ate nina okugendako e Congo, nina okugendako e China. Kati musumba ne bwombanga maze omwezi nga tonda bamanya ndi China. Kitegeeza training wajigwa. Wakola ki? Wajigwa. Abamu oli wano Katonda agamba sooka obeerewo, sigaza omutwalo ogwo. Sigaza enkumi zeezo z'ofuna buli lunaku mpaka nga maze okukolamu omuki nyinza okuweeraawo n'ogamba ho. Katonda yaba yagala osigalewo okowole, osigalewo okyuke. Mumbuliza akulinanye, gwe sooka omutunuulire. Tunuulira kwakulinanye yenna. Omulabo oyoyo nga yakutwa obukadde 75 bwe buti, nga gavumenti yamuwadde sente z'emyogo oyo. Oyo gola byoyo asigala asinza bwati nga bulijjo. Amu boba nazo osinza no, kankwateko ne kusa ayi kato olabirira agabbi, anti agabbi te tolabawo ng'oleka ensawo yawo ku ntebe. Boba nazo sinza Katonda wemme otunuli olabe twagala waddaga. Olaba otereka 5,000 emitweto osiga osiba otunula. Embwa za kuno zitambula ekiro. Embwa zikonkona konkona ng'omanyi olinamu 10 olwo wasuza omaga. Okimanyi nti bwoba nazo nga ntonotono birina emitwalo gy'12-13. Obeera bulungi nnyo n'okwebaka webaka. Akati gwe teeka 2,000,000 mu nsawo. Otambula ogamba ye maama ono anzijirako. Bano si be bakifeesi. Let me tell you, tewali kikyuse mu ggwe n'eki. But you can't handle what you have. You feel excited. Onze n'okumala ennaku 2 nga tolya na mmere. Nze sente zange nzirina. Ati njala ebo tekuluma we. Oba mulya mulye, nze sijja kulya. Haleluya. Mukama akuteekateeka okutwala mu binene naye beera mwesigwa mu ekyo kino ky'okola ki? Haleluya. Olemeddwa okuwa eky'ekkumi ku mutwalo gw'ofuna oba etaano. Gwe bakuwa obukadde 5 gwe ojjeko obutaano gwe. Oyoga Mukama Katonda bannange, zino sente wazimpa ate nkuweeka 5 yakate nzikuddize. Imira ku bigere byo, imira ku bigere byo. Bwe munaasigala mugoberera mu kifeekyo ne mutasaasagana, nange ndikola ki? Ndibazimba ate ndibasimba. Haleluya. Katonda ino mulimu gwatukola mu bassebo ne banyabo. Gamba ayi Mukama, onzimbe era onsimbe, onsaasire olw'obutamanya n'ennyonoona n'ensobya n'ekifo kyekyo ontaddemu n'ekivaamu, naye onkomyewo Mukama. Onsaasire Mukama, onsaasire.
1: Genda butelevu mu Yokaana ekisooka. First John chapter 1 verses 8. Otuseeyo omusomi wange bakumpeera akazindaalo tusome
2: Yokaana ekisooka 8.
1: Agambye ati,
2: gambye bw'ati, bwe twogera nga tetulina kibi twekyamya ffekka, so n'amazima tegali mu ffe.
1: Twekyamya ki?
2: Bwe twogera nga tetulina kibi twekyamya ffekka, so nga n'amazima tegali mu ffe.
1: Ye.
2: Bwe twatula ebibi byaffe, ye wa mazima.
1: Bwe tukola ki?
2: Bwe twatula ebibi byaffe, ye wa mazima era omutuukirivu okutusonyiwa ebibi byaffe. N'okutunaazaako byonna ebitali bya butuukirivu. Bwe twogera nga tetwonoonanga, tumufuula mulimba, so nga n'ekigambo kye tekiri mu ffe.
1: Amiina. Kubira ekigambo kya Katonda mu ngalo. So mu sizoni eno ey'okusaba n'okusiiba gye tulimu, njagala owulirize kubanga leero lwenaku lwaffe lukola ki? Olusooka. Nkusabidde Katonda akuwa ekisa 12:00 zikusange wano. Waguza fubanga bw'okola ki? Ebya bulijjo obadde obeera awo n'ogira awo n'odaalimbamu awo nga nja genda nga buzibye, naye mu sizoni eno nkusabidde ekisa kya Katonda kikugweko 12:00 zikusange wano. Mulinnya lya Mukama Afaani. Kale osobola okikola ne bw'oba oli musomesa 10:00 essomero libali banyuse 10:10 12 kati mwe bamaama. Amiina. Ne bw'oba oli student 12 okisobola, kubanga 10:00 muba munyuse, si bwe guli? Mukama yebazibwe. Uliriza sizoni eno mu phase 1 ey'okusaba egenda kubeera nkulu nnyo okusobola okuyingira mu phase 2, gwe gugenda okubeera omusingi. Haleluya. Tugiyise power of confession, amaanyi agokola ki? Okwatula. Agambye bwe twogera nga tetulina kibi twekyamya ffekka, eyo oluzungu egamba twerimba ffekka, so nga n'amazima tegali mu ki? Mufe. Kambuze ekibuuzo, bameka abagamba nti foundation tuli bulungi, buli kimu kiri holy of holies, Amina. Bemanga sifunyeyo mukono. Kitegeza fena twetaaga okusaasirwa. Haleluya. Kati agambye olw'omwenda bwe twatula ebibi byaffe. Ye waki? Kwa mazima. Era mutuukirivu okusonyiwa ebibi byaffe n'okutunaazaako byonna eby'obutali butuukirivu. Praise the Lord. So tugenda kuba twatula. Esala gye tugenda okusaba phase one egenda kuba sala ya kwenenya. Tugenda kuba tukola ki? Twenenya. Oboolyawo ebibadde bitusibye ogenda kuleve ddako, ebibadde bitulemesezza okuleva ekitiibwa kya Mukama bibi. Mukama yebazibwe. Bayibuli egamba n'okumanya ekyokkola n'otakikola ekyo kiki? Kibi. Jukira omwoyo omutukuvu wa bujja. Omwoyo omutukuvu alinganga muko weewumbeko ekibi kimwesitaza mangu n'abikola ki? N'abivaamu nadde ebbali. Mwe ne musigaza kalizima, ne musigaza sitayiro, ne musigaza ennyimba. Naye nga ye ali waki? Gwe okumanya obumanya nti saawa nina kutuuka ku saawa 12 n'okimanya mu mutima gwo nga tewali nakikutte, tewali nakiki, n'otuuka ku saawa emu n'ekitundu mu omutukuvu aba yazedde ebbali n'agamba ono n'ekyokkola akimanyi naye asazeewo kukola ki nga bw'ayagala. Praise the Lord. So mu sizoni eno tugenda kuba tukabirira Mukama. Tugenda kuba tufukumula emitima gyaffe. Tugenda kuba twenenya. Waliwo amaanyi agali mu kwatula. Praise the Lord. Erimu kubikuru esula y'okubiri Bayibuli egamba mujjukire wawe mwakola ki? Mwe mwagwa, mwe mwaserera, mwenenye. Basebo ne banyabe ekyamazima bwe twekebera buli muntu alina we yaserera. Kati this time tuzenga ki? Nga kanisa. Omwoyo omutukuvu bw'atukuba mu ttooki bw'ati nga 40 tulina we tukola ki? We tuseererera. Bwe mutaba birowoozo akamwa kaseerera. Wekanga oyogedde n'ebitalina kukola ki? Wekanga ogeyeza ne Masiya ng'oyogedde ebikulu kwani ku Masiya wo we anti weemulugunya. Ne Yesu nakola ki? Naye nga Yesu yakolera buli kimu kyaggwa. Praise the Lord. So tugenda kubeera n'ekiseera eky'okwenenya. When it comes to repentance, repentance is the foundation of deliverance. Sometimes we don't need to cast out demons. Go. Once you understand, kasita otegeera ekibi kyo n'okyenenya, emizimu gidduka buddusi ne gigenda. Praise the Lord. Omuntu omu asobola okubeera mu kwaya eno n'agenda n'ayenda n'ajjamu olubuto kyama nga tewali amukoze eki amulabye, n'ayambala bulungi yunifoomu ku Saturday n'ajja n'ayingira ku kituuti n'ayimba. Mukama yebazibwe. Netugamba oh sister, obadde obuze mu wiiki 2 mbadde mulwadde. Fena ne tukola ki? Bambi abadde mu ki? Naye eggulu ne ligamba bano bonna bonna bayiba musaayi. Okuva ku bayimbi ne kivaayo ne kijja paka ku kyaki gabu wetulabika bwe tuti maso ga mukama eguli gamba abo bayiwo omusa. Naye bwe tujjanga ekkanisa ne twenenya, oyo eyakikola bw'aba teyeenenyeza ku lulwe ayinza okufiira mu kibi ki, naye ffe ng'ekkanisa kituggibwako. Praise the Lord. Kyovula Bayibuli egamba nti mu butuukirivu mwe tunayima okukola ki? Tewasobola kubeera butuukirivu awatali kwenenya, awatali kwatula. Praise the Lord. Agambye bwe twatula bwe tukola ki? Luddemu, bwe twatula. Yogera, kisome pulire. Olw'omwenda.
2: Olw'omwenda. Bwe twatula ebibi byaffe.
1: Bwe twatula ebibi byaffe.
2: Yewa amazima.
1: Yewa amazima.
2: Era omutuukirivu okutusonyiwa ebibi byaffe n'okutunaazaako byonna ebitali bya butuukirivu.
1: Watya nga tetwatudde? Ye Mukama ajjudde ekisa n'okukola ki? N'okusaasira. Naye atulinze tujje ku nnamulondo ey'okusaasira. Twatule. Bwe tusigalayo nga tetwatudde, n'ekisa kye tetusobola kukikola ki? So atuliyize tukole ki? Tujje. Okusonyibwa kwe kuli, naye kuweebwa abo abategedde ne bajja ne bakola ki? Agambye bwe twatula obutali butuukirivu bwaffe, ye wa kisa n'okusonyiwa n'akola ki? N'atusonyiwa, n'atuggyako obutali buki. So weekend esawa esooka tugiwaddeyo mu kusaba okw'okwenenya, nga twenenya ku lw'emisingi emifu, twenenya ku lw'ebirowoozo, twenenya ku ebyo bye tuwulidde mu kanisa. Owulidde bingi n'oyogera bingi, kati saawa ey'okwogera ekoze eki? Eweddeko. Kati saawa ya tukitwala kyaffe, katugamba Mukama tusaasi. Amen. Amen. Njagala ongendereko mu kitabo kya Daniel esula ya 9. Nkulaga ekyokulabirako ekyo ekisembayo tumalirize. Mwenda, tandikirawo.
2: Danieli 9. Mu mwaka ogw'olubereberye ogwa Daliyo omwana wa Akaswero, ow'ezzadde ery'Abamedi eyali obwakabaka obw'Abakaludaaya, mu mwaka ogw'olubereberye mu mirembe gye, nze Danieli ebitabo ne bintegeeza omuwendo gw'emyaka Yeremiya nnabbi gye yajjirwako ekigambo kya Mukama okutuukiriza Yerusaalemi okuzika, gy'emyaka 7. Ne nteeka amaaso gange eri Mukama Katonda okunoonya nga nsaba era nga neegayirira.
1: Okunoonya nga nkola ki? Kye tuzze okukola wiiki eno. Nga nsaba era nga neegayirira. Aha.
2: Nga nsiiba enjala era nga nyambala
1: ebibukutu. Nga nsiiba. Bameka abataasiibye? Nga nsiiba ki? Ye wiiki eno gye tuzzeemu, nga tusaba, nga twegayirira, nga tusiibye enjala.
2: Nga nsiiba enjala era nga nyambala ebibukutu n'evvu.
1: Togenda kwesiga vvu, ojja kwesiga bizigo. Tojja wano ng'otusiwukidde.
2: Ne nsaba Mukama Katonda wange, ne njatula, ne njogera nti.
1: Sooka owulirize. Ne nsaba Mukama Katonda wange, ne njatula, kye tubadde twogerako okwatula. Ayogera ati.
2: Ne njogera nti, ayi Mukama, Katonda omukulu era owentisa otukiriza endagaano n'okusasira eri abo atukiriza endagaano n'okusasira eri abo abamwagala ne bakwata amateeka ge twayonoona
1: twakola ki
0: twayonoona
1: atandise genda maaso tuwulire
2: era twakola ebyobubambaavu n'ebyobubi era twajeema nga tukyama okuleka ebiragiro byo n'emisango gyo so tetwawulira baddu bo bannabbi abaagambiranga mu linnya lyo bakabaka baffe abalangira baffe ne bajjajjaffe
1: soko komaawo ojja kuddayo weesomere buuka ogende ku lwabiri ojja kuddayo gisome essuula yonna olw'obudde
2: lwabiri awo bwe nnali nga njogera era nga nsaba era nga njatula okwonoona kwange n'okwonoona kw'abantu bange Isirayiri era nga ndeeta okwegayirira kwange mu maaso ga Mukama Katonda wange olw'olusozi olutukuvu olwa Katonda wange weewaawo bwe nnali njogera mu kusaba omusajja Gabulyeri gwe nnalaba mu ebyo bye nnayolesebwa olubereberye n'abuusibwa mangu n'ankomako nga mu kiseera ekya ssaddaaka ey'akawungeezi
1: komaawo mukama yebazibwe ojja kuddayo actually bwe oddayo essuula eno nga tonneebakaddayo ogisome yonna mukama yebazibwe osobole okutegeera kye mbadde nkola ki njogera kati ojja kuba olireetinga omulembe gwa Danieri naguno omulembe gwaffe ye Danieri agenda okwezula ng'ali mu busibe nga musibe bali Babilooni era Danieri ebyamutuukako akuba ebimu tebaabiwandiika naye Danieri baamutwala ne bamulaawa yali mulaawe he was castrated mukama yebazibwe olw'ekibi kyabaganda be Isirayiri yali yakola ekibi bannabbi ne bajja ne balabula naye Isirayiri n'akola ki n'agukuba nga naffe wano ekigambo kya Mukama buli kaseera kijja ne kitulabula ne tubitwala nga byaki naye ekiseera bwe kyaggwako kye bayita grace period obunnabbi bwa Mukama ne butuukirira ne bajja ne bakuba Isirayiri ne yeekaalu eyo gye baali bewaanawaana nayo Sulumaani gye yazimba ne bagikuba yonna ne bagimenyawo ne babatta nnyonnyo abaafikkawo ne babakwata ng'abaddu ne batwala e Babilooni Danieri mwe yakola ki mwe yagendera kiringanga wonoolaba Kampala Kampala ogiraba erimu abantu 4,500,000 Kenya nejja neekuba Kampala negisisebbula nemufikkamu abantu 200,000 ne babatwala e Nairobi naye nga Kampala ebizimbe byonna kuki tinakiso bwe kyali naye nga kiki ekyaleeta obuzibu kibi
0: kati Danieri aba abikkula bikkula ebitabo bw'ati agwa ku bitabo agwa ku bunnabbi nga baawandika nti ekibi kyammwe kijja kuggwako emyaka 7 nga gikoze eki kiweddeku ekiggwako bwe giti mujja kuba baddembe bw'agwa ku lunyiriri olwo n'atandika okusaba bwe tubadde tusoma naye okusaba kwe yakola kwali kwatula ebibi bye n'ebyabaganda be n'ebya Isirayiri Amen.
1: So, yesala gye tugenda okubanga tukolaki? Tusaba mu feeza n'esookanga egenda kuba yakwenenya. Danieri n'ayimirira ng'ogu n'ataasa ekibuga n'ataasa ensi. Era olabye mu ssuula yaabi akanyiri akabiri malayika wa Mukama n'ajja kitegeeza Mukama yawulira okukola ki? Ne bamusindikira Gabudieri muki mulamba Mukama yebazwe. Ndi wano kuzamu amaanyi. Friday we tunatukira. Mukama agenda kusindika ba malaika. Baweereze obubaka obw'okusumululwa eri Foundation of Truth, eri obulamu bwo, eri ennyumba yo. Kabirira Mukama. So musawe yokwenenya tokoma ku kibi kya kanisa. Naawe misingi gyo bimanyi. Abamu wagenda okulokoka ng'olina ba X nga musanvu. Sometimes bamanyi n'okukubira essimu no n'omagalala mu katono bw'oti. Baga mpozi ndi mulokole. Egyo gyonna emisingi gyakola ki? Kwenenya kae Mukama tusaasi. Ekibi kyokka kye kisobola okusiba ekkanisa n'ebeera mu kifo kimu nga yeetoloolerawo bw'eti. Nga mulowooza muli b'amaanyi naye ng'ekibi kikoze eki. Kisobola kuba kibi kyesi kya lugambo bw'ekiti. N'ekibateeka mu saakozi nga mwetoloolerawo bwe mutyo. Nkooye ebiseera nga tuli mu kutendereza abantu ne batuula n'otulo ne beebaka. Kiregeeza waliwo migugu abantu obuzito bukola ki? Nkoye ebiseera omulalu ajja atya wano n'afuluma nga mulalu. Tolaba nti waliwo ekikyamu. Ale nga tugamba fe Foundation of Truth. Truth. Ebiro ebyo mbikoyi twagala tulabe ku kitiibwa kya Mukama ekya ddala. So ye wiiki eno gye tukola ki? Tulimu. Nkoye ebiseera agenti ajja atya n'atubeeramu nga tetumumanyi, mwaka mulamba nga tetumutegedde, n'atukolera ne pati nagamwe namba isi pati naffe ne tugenda n'atugabula ekijjulo ne tulya ne tuddayo ne tunyogoga ne twebaka. Nagamba mbeba kati mbakutte bonna. Twagala tuyite Mukama, ekitiibwa kya Mukama kibeere ku mulyango guli. Ng'alingiza bulingi n'agamba wano tewasoboka kanve wano. Haleluya! Haleluya! So tugenda kabira Mukama ye wiiki eno gwe musingi guno. Feza esooka tugenda kuba twenenya, tosabira kirala kwenenya. Then feza eyokubiri omusumba ajja kubanga atulungamya mu feza eddako, biki bye tulina okusabira mayumba gaffe biki. Naye tugenda kusooka na musingi gwakola ki? N'emisana bw'obeera eyo ng'osaba wenenye ku lw'amaka go, ku lw'abaana bo, ku lwa buli kimu. Emisingi egyo emifu tosobola gimenya bumenya. Gimenya, menya emisingi emifu, menya omwoyo gwa poligami. Genda, genda wenenya, wenenya n'ogamba Mukama tusaasi. Haleluya. Tewaffe tuli kumi na babiri. Bamama baali batano. Nelu muzeyi wange yangamba mutabani besaabala sijja bagamba. Naye nkukuutira mutabani. Angamba olwo amaze okutegeera amazima lokosa. Nangamba mutabani togattanga omukazi omulala ku mukyala wo. K'oli kikola ojja kuba ogudde mu ttooyi. Ate yankoma. Kyo ne nkiyiga n'ekiteeka wano ku mutima era maama wummula. Naŋŋamba nze ekimbonyaabonya ekyo. Kati gye emisingi emifu tebamenya bimenya. Kumenya olina kwenenya. Okwenenya kwe kumenya. Buli wenenya osaasirwa ekyo kati jemisinje mifute bamenya bimenye kumenya oina kwenenya kwenenya kwe kumenya buli wenenya osasirwa ensiomo yekuwa.